genn bisu ajuba laqatu kaalaw ba kenn gisuko bi julle ba noppi mu taxaw ci digg jakkaji wax qasida bu neex moy banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyamun israha lam yufda maqbulu fi sun majalis nga xam nga qasida go dañ koy jang qasida bu neex la ba magete inna ar-rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min shuyufillahi battaru yakar na lol min shuyufillahi maslulu ni nga suñ bi dako waxat ci benen anam min shuyufillahi maslulu way bam ko waxe rasulullahi da simmi bu bam jox ko alayhi salatu wassalam kon way jeex itam na ci sang bu fedd bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ yoonte bi kon ba ci yoonte yi kon mucc ñu ci jeex yi di way gis nañ sallallahu alayhi wasallam leg leg am ñoo xamni yeufari buñ leen jappé am na ñoo xam la tax ñu leen bayyi ñu bayyi leen way lay doon yu ñi way ni ke Ka'b ibn Zuhair bob mo xon nga xamni yoonte bi da ko jéggal ba paré nak simbi mbubam jox ko loolu mën nañ ci jël misal bu melne Qatila bintu Nadr bi nga xamé né ray nañ bayam té julit ñi ray ko ci ginaaw xaré Badr ngir lor jum do lor julit ñi ak ayam ak doyom bar dafa ñew ba ci rasul sallallahu alayhi wasallam sadd ay way ci bir waye mu wax jene am muhammadun ya khayradin ikrimatin fi qawmiha wal fahlu fahlun mu'riqu an-nadru aqrabu man qatalta qarabatan wa ahqquhum in kana 'itqun yu'taqu ma kana darraka law mananta wa rubbama manna al-fata wa huwa al-maghithul muhnaqu bam waxe beuy yow yoonte bi dafa joy lañ wax alayhi salatu wassalam ne ki de buma deggon waxam ji duñu ray mbokam momé wala bayam bobbi di mom Qatila bintu Nadr di An-Nadr ibn al-Harith muy dem rek kon yoonte bi lolou yag na ko def gis nañ ci yawm Hunayn ñan ca jappé won ci yéfari la tax ñu bayyi len khasida la go xamni kenn ci ñom da ko def moy Abu Jirwal yakana lañ ko wax al-Jashmi wala yu dem nonu turu yoy kenn xam turu lum da bimu defé khasidam go xamni mi ngi tambalé moy umnun alayna rasulullahi fi karamin fa innakal mar'u narjuhu wa nantadhiru waxte lu bare bare ba ag ci wax ne inna la nashkuru umnun ala niswatin qad kunta tardauha id fuka tamlauhu min mahdiha ad-darar kasi de gu am solo ta neex lol bam ko waxe bagal yunte bi danako man de ñima jappon ñi nga xamne ma len yoron ci ñapin mi ak banu abdul muttalib ñepp lañ jappon ci yeen jox nañ len ko ngir yalla julit ñepp yello lañ yoron nga xamne kon khasida gi ak jeexitu khasida gi motax ñu jéggal len bayyi ñi jappon ñepp lolu bari na lolu mo do nañ ci wax lu bare ginaaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam lolu da woy sayyidna umar yablena ab xare jital ci sa'd ibn abi waqas ñu dem faris am ca ñe demone ko xamni bayam day ku doyali ci neew doole am kenn ku ko taxaw kero bi ñu sayyidna umar def qasida gu neex ci la sayyidna umar yablena nañ ko jëri lolu kon jeexitu way lu bar la manon lañ ko wax ci sayyidna ali way ñew na ci mom ne ko man de dama am yitte yo xamni yalla la ko ñëk diis ginaaw ba nak ma ñew di la ko diis soko faje ma sant yalla soko fajul nak ma dogal la ngand te xamne yalla dogal lolu sayyidna umar ne ko bindal aaju ji ma gis mu bind ci suuf ne ko inni faqirun sayyidna umar wax kenn ci njabotam kuñ wax khunbur ne ko jëlal ko day sangam yere sangam joxal mako ko bam ko joxe waji sadd ci ay way ne ko kasawtani hullatan tabla mahasinuha fa sawfa aksuka min husni sana hulalan bayd yu am solo bam ko waxe sayyidna umar dafa khunbur ne ko wutal jurom fukki dinar nga joxat ko ko xere gi jeexetal na ci mom ne ko nak lu ñeek la dama la ko

0: kon lolu moy gattal gi ngir baña guddal ak and likoy rafetal moy ñepp bokku ben pass pass bëggante te yalla kesse kesse tax lo xam ci lu rafet ci sa mbokk nga diko wax te yalla tax lo mëna jappalé sa mbokk julit nga diko def te yalla tax ku jubadi itam lo mën ci leebiré ko te yalla tax nga diko def té moytu jëwënté ak wax sikki kenen ak djublo yak kenen kon lolu moy gattalu waxtan wi ñong ci jéglu baaxa baax bëggu nañ mu gëna guddu yalla yalla defal dégg ak top dinaay wax sax ni li gattal lepp nak moy saxa ba bëgg sëriñ bi nga nam ko ci saxal nit ki bu bëggé sëriñ ci wa bëgg wër nga xamne dara ay aduna taxul mu japp señ bi lu melni jëmmi señ touba rek tax koku dana japp mbolam murid yépp ngir jëmmi señ touba du bedd kenn té day japp né ñëpp ginaaw ñoñ señ touba la ñi tuddu señ touba dana dem japp ngir jëmmi señ bi rek té du ci xol dara du ci xébat dara kon namu bëgg señ bi ci suñu xol xaxé ba taxalé ko ak bëgg lenen nak ndax nit ki lélek mu japp né señ touba la bëgg fekk bopam la bëgg
1: il makhil ci innocent bu jospara rew bo fa nekke xam lu way warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba amone osdallah.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo togn sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tedd fi

amna ko ma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkayu gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am nataal web mag bu doon xëccoog ay pël suuf. Sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya. Daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko, maa ngi sant yàlla bu baax. Sëriñ bi ne ko jëlan, mu ne ko suuf soosa nangu naa ko. Sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa, ñoo bokk borom de, ñoo bokk borom de, ñoo bokk.

muridu gis munakir ak nakira ji wa khabir xam ko doyna ngura muridu gis munakir ak nakira ji wa khabir xam ko doyna ngura njame di mo

dubayi ken aina abul batani wa kullu nafsin makatakin bakke saiqatul mauti bi khairi saqiq bakkan bi yes abdik bu yes abdik walu ya buriat ngade zi wax deug ko ag ci dar dal zanni pasam ñu dal di koy teeru mu fat bagal sam budé julit ñu teeru

Cheikh Massamba, yawma lakul mawti muji bamba. Bamba ko fi laylatil qamisi, wehru rajab la wiji lirumosi. Malaika gine rijalul khaybi, nyepudu tiyaru ruga donan aibi.

Serin masam bamba ke mol bak mawiyak Yoy na jam Wam sezin seyhi bamba Khaus badon Lagyay katab yonin bak Yoy na jam Tem sezin seyhi brafal Lamp baler alon A dunya okhra Yoy na jisana jacham An sezin Seyh modun dumbe boba tabdu delusi Joy na visa na jai, kiam ansesin, siya modun dumbe boba tabdu delusi, turna samay rongan kiam asesin, girsi di antambake mangi bis bisi, ma joy firangi ki atam unesesin, serin masambambake dunya la fase, abdu nambas jie khanga sangimbake, bofi taw bofi kadia manki, abdu nambas jie khanga sangimbake, bawo fitaw bawo fitariya manki yelonti yaw nga ba misiyam masamba nudi ko roy to diko xole bamba kude ti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam yaganaw masamba kude ti roy roy lu serign bu magba di tombu tombam yaganaw masamba yelonti yaw nga ba misiyam masamba mudinu war te dinu fotal sanba kude ti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow ngoba fi cheikh masamba moda defar sar xanna wa kharba kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem bambu ak mbor mawulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem bambu ak mbor mawulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di wo murid yey war ba ak ku ngel yelonte yow ngoba fi cheikh masamba siafam ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba siafam ba sax joy na ko ak kantong ba kudie ci may societe ba siafam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba bi cheikh masamba makke musobe nek nanti terba bañi rawante bacce te di tour ba te modi entrepreneur me terba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba moda defar salum ba ag tamba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba moda defar salum ba ag tamba kudeti war sahar ba fajur bel di war murid yey war ba ag kungel yelonte yow nga ba bi cheikh masamba wa sañ xor dan nañ ko yut ay damba kudeti fab khalis di sanni ñay laaj di bolé ay kamil di rangoy galaj kudeti fab khalis di sanni ñay laaj di bolé ay kamil di rangoy galaj yelonte yow nga ba wi cheikh masamba joy jurbel joy na mok bayam ba yelonte yow nga ba wi cheikh masamba jumaa jurbel joy

juma ay tuba joyna mo baraba gudde ti janguluy khasa ay tuba gudde beccak di wor baraba boba gudde ti janguluy khasa ay tuba gudde beccak di wor baraba boba gudde ti janguluy khasa ay tuba gudde beccak di wor baraba boba yelonte yow nga babi cheikh masamba cheikh mustafa joyna ko ngir bayam ba ti america min yaani.

ya ba ci ko da taxaw sol yereem ya mo ja ku kay jite ti fil muharram ci nitu fan di jog di rom yi deureme yallonte yalla ba bi seen masamba wetan na wa ngal ko kamil ba ku je ti lim jukal di may kamil ba bi sa tabas ci teddu yak yanam ba yallonte yaw nga ba bi seen masamba wetal na wa tuba ajab taram ba yallonte yalla nga ba bi seen masamba yelonte yo nga bawi sen masamba wetal na wa tuba ajab taram ba kudeti may da fi yasaku fi dati di sang way de ci aynu rahmati kudeti may da fi yasaku fi dati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yo nga bawi sen masamba wetal na mam cerno magam di bayam kudeti def mam cerno mak ak bayam diko siare an mu jottey wayam kudeti def mam cerno mak ak bayam diko siare.

yelonte yow nga ba bi sen ma samba nakaru lañ ko portale alarba kero la bacci mbacke rombu marché castor ñu nuru wer tuba bena commerce muridiana ko mbacke balaysa ki janyanan ko labbay ka njol ma jaysa qadir ak limamuna marhaba ahlan wa salan saykhana ma samba kude ti melni jant fi dakaru quartier yep waqti jani waru yelonti yow nga babi sen ma samba tubab ya danañ wax ni

kudeti fapti banki bi ay junni di dimbele waylaaji ta doolen janni yelonte yalla babi cheikh masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy xadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga babi cheikh masamba wetal na si ahmadu mayta wamba moja ku gay xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga babi cheikh masamba wetal na wa kërëm ña ajab taram ba xawma ku ñi xajjoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga babi cheikh masamba bam jite jakk ji ñu naal fa tuba xawma ku deeti jite fil ahyadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla babi cheikh masamba luga pata ak yaan di bay tolam ba xawma ku deeti bay fa mamor anta da ko on siare ñaan fa mbakenta yelonte yow nga babi

mu delu jebalat ko seng ma samba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kerom dayam wax na fa wax jo xamne sañefu ko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem lat ko serign dam moma ko wax mo santu won kerok dam kerok la bamba ma sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nurul jalal moma cha tay gayne bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdourahman do moko sol qur'an ci adu neew neew la raw so daanu darul anim modi keur serign da

domam yaag setam ye xey nañ dajalo di maggal bes bam juddo setam ye dan koy maggal waju ko maggal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin wal hamdulillah rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer serigne abdul bahi mbake mom serigne massamba yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne massamba gep serigne cheikh mbake mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne massamba gep ak njabotuk serigne touba gep

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمجات شاتيني وأعوذ بك ربي أن يخطرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاي رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه assalamu alaykum tasliman mbok juliti mbok talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siaré di leen jéglu bu baax ci kaddu yi ni yëkëti di leen ñaanal jamm fepp ngeen mané nek di sakku ci yeen ñaan suñu borom defal ñu jamm defal ñu tawfiq ci liggéey bi nga xamanteni rek soobu nañ ko ngir liggéeyal suñu sang suñu serigne cheikhul khadim suñ borom defal ñu ci selal defal ñu ki nangu serigne bi nangul ñuko tam du bok nim bëgge ziaré rek wax deug ki nga xamanté rek mo nek ci xaré légui di Chambay Fall ñu fatali len kon ne rek yene ngi ci radio Khassida online Touba Monde bi kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci émission Darul Khassanat ngeen koy mëna am rek manam altiné ba aljuma digënté 19h30 jëm 20h ci Europe Italie ci kaddu gi seen bokum talibé ndongal ndongay Abdoulaye Diop ziaré bu baax rek ki nga xamanteni modi jeuwriñu auditeur yi dam dem waye dexeñ ci biir rek nuyo po auditeur yépp ziaré len fepp ngeen mané nek ci goxi fesso yi ñaanal len jamm sakku ci yeen ñaan ñu jël ci wat rek ci solo émission Darul Khassanat modi top bi sunu sang sunu serigne sunu wessila Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasul kon amna bis am ku ñew ci serigne bi nuyu ko andali adiyam ni serigne bi nangam la manam wax limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme ci bir nek ba amna adde ju fa nek demal wagnil mako ba xam ñaata la ndax kimako joxone waxuma limba ma delu wat ci tombu bi modi ne amna ko xamanteni masna ñew nuyu serigne bi andale adiyam dadi wax serigne bi niko nangam la manam wax ko limbi serigne bi yabal ko ci nek niko bo deme amna adde ju fa nek bo deme nangama ko wagnil ba xam ñaata la ndax kimako joxone jotuma wax limbi loli ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki juliti mbokki talibe yi xana rek manam liñ wax rek labiré xana liñ wax rek bëgg jamm bëggal ko ñepp motax rek ñu fassiyene yëkëti ay cadeau ngir labiré ci ngir yaatal ci tombe bobu nga xamanteni tombe am solo la tombe bu am solo ngogu bo xamanteni kenn ku nek amna no ci toge tombe bu maga ngogu bo xamanteni kenn ku ne am nga ci part de responsabilité tombe bu am solo ngogu bo xamanteni mo xam muy talibé bi mo xam muy serigne bi am nga ci responsabilité fim toll ni ci jamono ji ju nek tay jojji jamono mo wuté légui lolou cheikh moussa di wax rek nan boba ko wutek legi waye boba mo wutek legi serigne bi mom li ñi wax rek modi ni amul ci ñi fi nekkon waye amul ci ñi fi dess waye am til tam ci ñi bëgg ñu lolu mom lu wër la lu fess la ndax nak buñ xolé xol rek ko ki nga xamanteni da andi adiyam jibulu ci ni rek amna limbu takku tax mu dik diko wax serigne bi diko wax limbi jaruko ta loli tay ji dafa melni lambu na sunu jamono ji dafa melni tay ji problème yi am digënté serigne sek talibé yi addé joji dan na ci ben bankas mu melni tay ji problème yi nga xamanteni yenn talibé yang koy dundu wala bok ñak am ak tay ci li nga joxé mi ngi am ci ji jamono manam liko wind rek modi ni addé joji ndax nak serigne bi adiya dafa wara don lu sel adiya dafa wara don lu ñong adiya dafa wara don nit sutura sa digëk suñu borom nga suñu borom dongo tax ngay joxe waaw kan mo tax ngay joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala te suñu borom mom di borom gis di borom deug wax deug lepp loko jox mom xamna ko xamna fa ng ko jëlé
kon fiñ ko soti xam nako tayit bu ëllëgé dana la ko won ndax nak sëriñ bi day rek suñu dox da dox suñu digëk suñu borom di suñu buntu borom ñu jaar fa ngir mëna yegg ci suñu borom ndax nak ku jëm ci suñu borom faaw nga am kërkëran lolu moy sëriñ bi waye tay ji buñu démé ba sëriñ bi mënta xamé manam addé julew ak al julewut koku yellotul addiya buñu démé ba nit ñi buñu joggé di joxé ji addiya wala bok buñu joggé di joxé ji manam ay mbir dañuy and ak ay télécaméra dañuy and ak ay télévision dañuy and ak radio yi dañuy and ak média yi ngir ñu siwol ko lolu ngistal la lolu yaq jëf la lolu bu jëfi seytane la waye xam nga ni lolu joji jëf yalla soxla wu ko yonent bi soxla wu ko sëriñ bi soxla wu ndax nak ngistal da ci bari selal gi neew ci lol ndax nak addiya da nga wara fek ko xamant manam da ngay ñak ci sa bop dem liggey lu lew la nga ci jele nga joxe ci addiya waye nak taxut nak señ bi ñu wutal lepp lim taxutit ñu wutal lepp app ba tay ji da nga gis ño xamanteni dañ leen di sas addiya jo xamanteni amuñu ko fañi mujj rek modi daw di daw señ bi waye ba tay rek ñu gis ni ñi nga xamanteni rek seen wërseuk dafa neew tax nañu doydal leen ci seen secret serigne te ñi koy def rek danaka modi leg leg wax deug ñu jéggal mom modi bëkk neeki far farlo ki nga xamanteni dal moy indi addé ju doon mom dañ koy daldi garantie liko yow mom am nga talibé am nga pestef ki nga xamanteni nak dolem yeggu ci serigne bi ñu woy ko mu melni rek biir talibé day am manam talibé série A ak talibé série B wala bok ñu am talibé li ñu wax première division wala talibé deuxième division amna ci ño xamanteni manam ñak dem ci seen keuru serigne lako andi rek modi am kersani ndax amuñu adde juñ joxe waye buñu deme ci biir keur serigne rek lañ fay gis modi ni chef d'entreprise ño fay ne wala bok ñi bok ci administration bi ñi bok ci gouvernement bi député yi ministre yi serigne bi ñu dem rek bani len yeen dal ci keur gi ngeen bok yeen dal seen pestef magna yeen dal ko amu talibé ngeen té lako waral mu du len rek lu alal jojo nga xamanteni ñi ngi koy yëkëté diko joxé té li ci ëpp sax alal ju lewut la doon kon nak ñu war ci bayyi xel ndax nak ki nga xamanteni dafa ñew donte ab deerum la yor waye mu ñak ko mu lew ko lool waye mu yéene ko duggal ci buntu suñ borom señ bi ñu xañ ko ko wala bok ñu galankor ko ba mënta yegg ci sëriñum mënu ko ko jox loolu dana yéeme loolu dana doy war loolu du yok courage loolu du yok pesteuf ndax nak wax dëgg yalla ginnaw yomal xiyam liñ jëm way ji nañ ñu wan mandarga yi nga xamanteni dana tax suñu xel dal ndax nak lu ko tedd ko doon wax rek ñu ne ko waaw yow lutax ki lay joxub deureum ak ki lay joxub jooni nga yamale mune waaw denkaane borom de buma ci tambale di def segregation wala bok denkaane bo xamanteni dañ la koy laaj ëlëk rek buma ci dé mère ko contane kon naruma ko joxe ëlëk ndax ni mune dama ni siwa ëlëk jot bama ni len dal li ngeen ma joxon fi la ko def lolu muy kon lu am solo lo xamanteni war nañ ci jangat ndax nak budé sëriñ bi da nga andi addé ji té mom mën ta xam addé ji li ci law ak li ci lewut ah dana doy war bu fekkenté ni da nga ñew joxé addiya mu dun lool sëriñ bi mënu la laaj fan nga jëlé addé ji wala bok ci lan nga yëngu ngir ni xeyna bu la ko laajé bu ëllëgé do andi lenen sëriñ bi kon lolu dana doy war way rek ni yow talibé bi bul japp ni da ngay nekk ci safan di jaay drok wala ngay def luñuy téré la nga tay amé nga dik diko jox sëriñ bi yaakar ni wax dëgg yalla lu bax la lu lew la yaangi soti fu bax ah lolu tam dana yéme kon dana jar ñuy soññante suñu biir di bayyi xel ni addiya dal manam sab denc dong la addiya dal sab compte bancaire kep la bo xamanteni ëlëk dana la ko gënël bu fekké nak fa nga daan jëlé lewut fi nga soti nu manti melit bo ëlëgé do fa fekk dara ndax nak sa mbir rek nga fa def sa gal rek la ya cey def bu wali joté nak wax dëgg yalla te yoro lo mëna walé wax dëgg yalla dana doy war kon nak manam di bayyi xel ni wax dëgg yalla ci li nga yëngu fexel ba muy doon saw ñak fexel bo selal ko
fexel ba li nga warlo ak sab liggey li nga warlo fi nga tedde wax deug yalla nga respecté ko waye li ñi gis rek tay ji bu doon ci jamono ji man rek da ngay gis ni amna ci ño xamanteni legi bu dé ci jamono ji ñu dund fi ci rew mi ñi dund li ñi tedd malati ya bari na lool li ñi tapalé ci liggey bi bari na lool te bu wër wi déwé ñu fay leen ñu yaakar ni lepp lewna ñu fassiyene ni ci lañuy dundal seen njabot ci lañuy dundal seen wayyu ci lañuy joxe addiya yaakar ni lu lew la lool nak lu jara bayyi xel lu jara bayyi xel ndax nak fo yëngutu war nga joxe akja ban mo ba mat seuk ba buñ la fayé mu lér na li lo gagné sincèrement la li lo gagné honnêtement la ba lo ci mëna def rek mu barkel ku daan jégé Serigne Saliou da nga gis ni manam amna ñetti façon yo xamanteni manam buñ ko daan joxe da ngay gis ni amna nenen amna num koy def moy ni boko ma san jox boko ma san nuyu nuyu walé ko addiya len manam lu ci bari len la ko daan tey daf ko ci possible dëndum bi amna ñoo xamanteni mënu ko ma san nuyu da koy yëkëti jox ko manam ki nga xamanteni mo taxaw ci wétam té lu ci bari mo daan doon señ soñu bi sisé amna ñoo xamanteni buñ ko ma san nuyu da ngay gis rek ndaysan mu rocc ci loxo ba xaaliss ba daadi rot nga xamni rek kon mo lolu mi ngi mandargal ni amna ci xaaliss yo xamanteni fan ko jëlé lewut waye biñ ko ëndé tam sëriñ bi amna maqamam xam ko ba lolu du jaxassok alal lu sëriñ bi lolu du jaxassok li deug dug ci l'islam lolu du jaxassok li nga xamanteni wax deug yalla lu ñong la ndax nak sëriñ bi mënuma yor yere yu baax ba nopi di risu ay kadir wala may dem di yëkëti fo lo xamanteni asiwu jene bu turo ci yere rek danaka dagato ci lay mujju wala yaqku ba kenn dootu ko mëna jarriñu lolu moy wundu ni addeju lewu dal du jaxassok addeju lewu kon lolu wanañ ci baye xel tayit mom ci bopom sax di yalla suñu borom yokku leram dana fatali ni serign bi di dana wax ni addiya dana fek fu dara nekul mu def fa dara waye addiya dana fek fu dara nek mu baril ko batay muni addiya dana fek fu lu bari nek mu barkel ko kon nak buni sakku manam luñu joxe ji addiya na don lu lew waye jarut rek serign bi ñu dik di mandargal serign bi ni ko nangam lañ la jox nasal rek suñ borom mi tax ngay joxe xamna ñaata nga joxe suñ borom mi tax ngay joxe xamna fo jele xamna fiñ ko soti kon nak lolu nan ci bayyi xel di ci soñante te bayyi rek señ bi nga andi limbu bari rek yaakar ni rek nak kon yow ya sut ci talibé ci kër gi dedet ya upp festif dedet ya bu talibé dedet nga gis ñu xamantene rek wax deug yalla alal ji ñu am andiko te leg leg sax ndaysan du lew ndax nak amin walewut ñu dekk rek joxe addiya fassiyene sax leg leg ñuy conditionner serigne bi leg leg amna ño xamanteni dañuy melni luy conditionner seenu serigne ci lan ndax addiya jiñ joxe nga gis ko xamanteni serigne ma ngay yëngu ci manam lambu ja dik rek andi addiyam waye leg leg ñen ñi ci serigne ci duñ leen wax ni sax li ngeen di yëngu lewut ngir yaakar nañ ni buñ leen ko waxe dootu ñu andi addiya gis ñoo xamanteni wax deug yalla manam buñ diké duñ leen laaj sax manam luñuy def luñuy yëngu manam ndax nak sëriñ bi ab sëriñ dal da war di soñé ab sëriñ da war di dankasu ab sëriñ da war di namu talibé yi ba wax deug yalla def ci seen xol yi bëgg yalla talibé yi mom bis bo déwé ci seen xol yi bëgg yalla lepp luñ yor da nañ la ko jox ndax nak suñ borom rek mom lañuy wër suñ borom rek mo na fi wacce te ju mom lañ dalu kon nak wax deug yalla lepp loon amit rek ci suñ borom lay dalu ndax nak liñu wax rek ginar ak inaram manam borom ginar moy borom kon suñu jëm yi ginaaw suñ borom ko mom suñu alal yitam suñ borom mo nu ko xewele mo nu ko wërsegalé kon dañ ko wara deluat ci suñ borom kon lool won nañ ci jappalante di ci soñante ma fatali tombo bi modi ni amna ku ma sa ñew ci serigne bi nuyu ko joxaliko addiyam dal di koy wax limba niko nangam la la jox serigne bi niko dama bëggoon nga yegg ci neeg bele amna adde ju fa nek bo yegge nga wañil mako ba xam ñaata la ndax ki mako joxon jotuma wax limba lol nak jarna bayyi xel bu baaxa baax ñu soññantu suñu bir labirinte rek di selal suñu jëf fexé ba manam yaq ak ngissal ak reey bañce duggu ngir nak yoy jëf jëmut fenn mbir aduna rek la kon nan ci baye xel wacce xewal ci julit ñep bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall ba mouridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci suni qadaya ijtimaiya, suni question sociale, te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mu mën a doon. Ñu ngi nuyu Serigne Samb mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi, technicien yim ko seqal, waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mahmoud Al Mustapha Al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumi al Quran. Di nuyu Serigne Mustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo, waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yépp, xarit bu nekk nag Njaañoog Njaga, ñu naan ko Murtala Gueye, maa ngi koy siyaare bu baax ak Bokki Njaañ yépp, seen bokk seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbacke moo ñëw tey insha allah rabbi bëgg ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu, te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam, te mooy sëy. Sëy nag buñ ko waxee mooy dencante, dencante nag ci lañ bëgg a ñëw insha allah rabbi ci romb bu gàtt, te daal di ñëw ci laaj yi ak tontu yi. Sëy moom nag moom lañ bëgg a waxtaanee, te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo. Société boo xam ne ay doomam dañuy set wecc, xamante, kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay, te bañ a mel ne mala yi. Mala yi dañuy jurante, waaye amuñu tësalsul, jokkoowuñu ci càlla la. Fas wi ak wële, nag wële ak wee, boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee tu dootu xamati num tëdde ca mbokk ga mbooleem lii mala, loolu moo wér ci ñoom. Moo tax ñoom amuñu atte. Ñun ñi amub atte nag dañoo tënk ci kii sa baayi nga xam ne mooy sa baay, kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay, ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante, jigéen yi bari lool ak xaraamante, ñi araamante ñëpp bañ a dencante, ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa morom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna, société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan, islam soññe ci sunna, wax ci lu bare bari, ahadis yu bare bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo alquran, tëkku, wax ci lu bare bare bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu bare bare. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ci aadama, kenn ku nekk di xam ku la jur, bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wu tësëy, ñoom ñoo dagg bu mu googee fatalloog ñoom. Kon def nañ lu rëy, moo tax njaaloo rëy, fekk lu ñëpp respecté bàyyi ko fa. Ñaar ña njaaloo ñëw jël loola, ñëpp nan ñii lu ñu def, loolu moo waral doom ja toppi ndey ja, te du mën a toppi bàyyi ba, ndax bu toppee bàyyi ba rek càllale l'islam gi day am rax. Kon nag ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo nekk asamadiyeen ñëpp tey déglu, ñu dugg ak yéen ci diggante laaj ak tontu. Xam naa tàmbalib sëy la ca nekk ci maye ga, kañ lay dagan, bu sart ya matee ci kañ yi takk ak ka koy takk, bu sart barab bañ toog di maye muy pas-pas ba ak kilifteef ga ak cen ga ak seere ya, ñeent yooyu ci la ab sëy di taxawee. Am na ci yoo xam ne nag mënees na koo xaare ginnaaw bu ñu fasee sëy ba, waaye am na ci yoo xam ne moom diisoo ko xaare day ànd ak sëy ba. Yi nga xam ne day ànd ak sëy ba mooy kilifteef munta ñàkk ci sëy bala ñu koo takk. Kon moom boobu moom moom munta ñàkk. Ab sëy bu amut kilifa, kenn du kilifaam, boobu sëy du wér. Kenn ga nag mënees na koo muñandiku, jigéen ja di ko topp góor ga ba ca mirage ma, ñu génnee ko ca tulus ba muy un tiers ba. Chere ya mën nañoo maye tey, fekk rek ñaari way dencee ni tey duñ sañ a fanaan, li feeg amuñu ñu ko chere. Kon chere yi mën naa muñandiku. Kon cen ga ak chere ya mën naa muñandiku.

0: waaye nag kilifteef ga du mën a muñandiku. Denc moomu nag di sëy sun borom xeemeem loo ko ñu baax ña boo demee ci borom xam-xam yi ñu wax ci lu yaatoo ci diggante daraje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni muy wootee fii nu ko raw lay wootee àlaxira. Ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxoon ak kër rit te ñëpp topp ko moom dong moo fay nekk, waaye ki am soxna moom bu mu doon defar këram mu rafet itam te am soxna ami doom moom dong du fa nekk. Yowmal xiyaam itam ki am soxna noonu lay amee doole ca kanam mu ña nga xam ne amuñu soxna. Moo tax borom xam-xam ne Seydina Isa ibn Maryama sax bala adduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nekk mutaahil muy ko am soxna. Loolu lépp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njaboot ci l'islam loolu lay tegtalee. Ndax mboolem liñ fiy dox di ko sàkku ci ñaq di sonn, nit ku nekk sonnaloo sa bopp ginnaaw yàlla sa njaboot ngay sonnal, ka ca jiitu mooy sa soxna ak say doom. Doom moom moo tam bokk ci li nga xam ne day dimbali wayjur, ndax ki am doom dana am ku mu yónni, dana am koy jàppale, dana am ku mu yar, dana am koy wettali ila axirihi. Kon doom te it bu wayjur faatoo doomay ki nga xam ne bu ko ñaanalee rek ñaan nga direct lay def ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al waladu salih min kasbi abihi, doom ju baax paggu teefal bàyyama. Kon nag ci loolu lañ ñëw ak mbokk yi ci laaj yi ñu doon laaj tàmbali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junj ka laaj la mu laaj tontu ko ba ndee ba ca mujj ga it insha allah bi ñu tàggatoog yéen ci ni ñu tàmbali woon ak yéen seen mbokk seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbake moo ñëwaat di leen siyaare. Am na mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy defee. Passé moom sun bam daf ko def teg ko ci loxol jëkkër ja te tegu ko ca loxol jigéen ja. Passé it gënalut sun borom ndax mi ngi ko tuddee abxadul xalaali, li leew li ci yàlla gën a bañ. Lu leew ba noppi yàlla bañ ko nag, kon kuy dem ca leewgaat ñàkk pexe la cay yóbbu, waaye demoo ca ngir wut xanaa lu naqar yàlla. Biñ ko tegee ci loxol góor xañ ko jigéen, dañoo defe ne góor am na conscience tranquille, mën naa téye boppam ci yu bari yoo xam ne dana ko mën a muñ ci soxnaam. Moo tax benn borom xam-xam waxoon wax ju am solo, mu ne jigéen buñ tegoon ci loxom passé bis bu set lu toll ne li muy musooru di musoor boppam mbaa mu koy waddu ab siram dana ko fase jëkkëram. Kon fase ngook jigéen yoru ko góor a ko yor. Dafa am nag passé yoo xam ne yu leer la, yu ñu xam la ni lii passé la. Am na yoo xam ne nag day taxaw taxawaayu passé niki dàkkental la mbaa junju mbaa wax. Buñ nee wax nag wàcc naa la ju wér mbaa dootu man di yow ju wér mbaa ku la may gura nga yeyal bu wér mbaa taqalikoo na maag yow bu wér, moomu passé moom amul laaj mooy mi leer mi nañ. Kon mu leer mi mooy loo xam ne bi mu ko waxee kenn laajut ne lu mu wax daal nañuy xam lu mu wax fa saasa. Kon soxlawul foofu yéene, soxlawul lënkale ak leeral. Liñ tuddee kinaaya nag mooy dàkkental, mooy baat boo xam ne boo ko waxee mën naa tekki passé de, waaye mën naa tekki leneen lu dul passé. Te sax nit ñi miinuñu baat boobu ci passé, feneen lañ ko miinoon yaa ko fa jëlee andi ko ci lii. Soo demee ci mazhabul malikiya ak shafiiya nee nañ pasem dakental bala mana tabbi di passé borom da fekk mu yene ca passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ bo fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral passé mi nga xamné day bind nak mbamuy juñju ci lo xamné da fay tektalé danañ may passem kuy juñju bu fekke da muñta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem juñju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ji lo djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mënta wax dana fossé ci djunji ak nu mëna djunjé baramam ba mu djunjé ko ab loxom ñu xamné da fa sa soxnam kayit yuñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamné ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xamné ko bind ak li nga xamné ko junjii bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogu bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sañu guenné domam kërëm defek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akibaay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dogok bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba de ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bur mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul dara bayam dem yoonam su boba nak lolou du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa are lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga dogo sa baye do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba idday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xam ne ba'in la muy demal ma dem su boobaa parce que ba'in mënees na cee takkaat seeneen soxna te fekk idda ja jeexut. Xanafiya ak xanaabala yi muy imaamul Abu Xanifa ak imaam Xanbal ñoo ne idda xanaabala yi ak xanafiyoona yi ñoo ne déedéet idda ji soxna si nekk moom ñeenteel bi day at day am atteb mel ni mi ngi sëy ba tey ndax lan dundub soxna si su amoon doom kuy bàyyam mi ngi war góor gi ba tey kon su boobaa balay sañ a takk am ñeenteel day fekk idda ja jeex su ko defee seen diggante jeex takk waaye malika yoona dañ ne bu dee talaaqul ba'in moom sañ naa takkaat keneen donte idda ja jeexut ndax talaaqul ba'in la muy tegtale mooy àndatu leen yéen ñaar. Am na mbokk mu laaj nikaaxu sirri te mooy sëy boo xam ne dañ ko takk ba noppi nëbbu ko soo demee ci imaamu malik daf ne dañ koy firi mooy dañuy yàq sëy ba duñ ci xaar posé moo xam sëy naa ndaw sa avant wala ñu sëy après xaaru ci tàbbi ca ndaw sa waaye nikaaxu sirri moom lu ñuy fase la moo xam sëy naa ndaw sa moo xam sëyuñ nañ ko firee mooy pas-pas ba rek la ñu daal di yàq sart nañ ci nag bu fekkente ne yàggut lool ba siiw bu fekkee yàgg na ba siiw nag day génn ci nikaaxu sirri boobu dem ci beneen nikaax. Lan mooy nikaaxu sirri bokk yi te mooy sëy boo xam ne dañ koy nëbbu mooy loo xam ne jëkkër ja koy takk moo ne leen soxna si may bëgg a takk bu ko sama soxna yëg mbaa bu ko diw ñoom yëg diw ñoom mooy samay bokk wala samay xarit wala samay am di jàmm su boobaa boobu sëy du dagan nëbb gi nag day ay nëbb yu bokkul su fekkee nëbb gi ci soxna si dong ki ñuy bëgg a takk moo ne nañ ma nëbbal saab sëy benn wala ki koy mayee moog soxna si ñuy mayee ak seere ya ñoo ko nëbb waaye jógewul ca jëkkër ja wala ñoom ñaar ñi ñuy bëgg a mayee ñoo juboo kilifa gëy bëgg a mayee ca nëbb ga waaye yoonu jëkkër ja nekku fa te biñ koy bëgg a def waxuñu ko woon ñu koy seere dañ koo def ba noppi ñoom ñu gisee ñoom ci seen biir waxtaane loola nga xam ne way seere yi fas nañ ba noppi ñu door a yëg ne ñoom bëgguñu seenu say siiw kon sëy ba dana wér ndax lañ ca bëggoon lépp am na ni mu amee mooy am nay seere am na kilifa kon du yàqu bu fekkente ne jëkkër ji nag moo demandé nëbb gi nag lañ ne kon boobu nëbb la malik di bañ xale bu jigéen bi su ko neexee nañ ma nëbbal sama sëy kilifa gi ginnaaw am na ay seere ba noppi moog seere yi ak soxna sa bu leen neexee ñu nëbb seenub sëy ndax sëy bi moom mi ngi wéree ci kilifa gi ak soxna si ak ñi koy seere kon bu ko jëkkër ji nëbbee mooy doon ak nëbb gi nga xam ne dañ koy bañ bu fekkee dañ koo nëbb nag ba fas ko dañ koy firi buñ ko déggee mooy sëy boo xam ne daa mel ne amutoon amul leneen lu cay tege amul leneen lu ñu cay def dañ koy firi rek mu daal di jeex kon mbokk mi doon laaj sa waaju sirri ci malik gënalu ko daf koo bañ buñ ko fasee bu waaj a àndeek moom dañ koy firi bu waaj a àndut ak moom itam dañ koy firi. Am na mbokk mu laajoon ne ñaar ñi dañoo ànd njaaloo ba noppi takkante soo demee ci malik yi ak xanaabala ak Abu Yusuf mi ngi bokk ci xanafi yoone yi dañ ne bu ko xasee ba biiral dëgganul mu koy takk lu dul dafa am doom mutlaqan nag tënkuñu ko moo xam ki ko bëgg a takk mooy kam njaaloo loon te koo ca gën a yee ci takk ga rawatina kon keneen kon ki ñu njaalool jigéen ju njaalool ba mu ëmb ki ko ëmbal sax dëgganul mu takk ko rawatina kon ku ko ëmbalul. imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga takku ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey takko ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu giñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb beug ko tak tay dedet dakoy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk momi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñu tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dolli waat yenen jurom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dem da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né den ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dañé kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ne ab ndialo kat la so demé ki taaj ak iklil ñaar téle yo xamne ñi nga jige ci malik malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bis-su' wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denki soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisuma ko muy lu haram kon mbokk mi don la ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def jurom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokum lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major wara am jëkër nu ñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsad al-haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu benne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci paspasup sey ba lañ ci soxla woy charte ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko maye na am ay séré na amuk cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko faj dang koy baye ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom kenn ki amagul jëkkeur nek kuñ mayégul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amasu ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw charte ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw charte ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khan yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سالين يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس. فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766. مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كن يحيى بن سعيد مجرد عمرة بنت عبد الرحمن من كن يوح حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون سخنا سوسو كيكو يرم كن يوح ثابت بن خيس ابن شماش يونتي بسرا سلام مسنا جن سوبا جمت جاكا جا فك سخنا سوسي دي حبيبة بنت سهل كبنت كرم تفك يوي جمنا مينغي مير مير مير مير موي كوسين دانان كو كوكو ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint salin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare bare bare bare habib habibatu ne ko yow yonent bi lepp lu ma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam daali wax thabit ne ko jeelal lim la joxone thabit daali koy jeel ndaw sa daldi ñibise ñoñam kon lolu ngay gisee ne kon lolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy dello wat mbollem li nga xamne joxone na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji dukuñu forcer dañu sop ci jeuker ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atté kat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolu moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu démé ba nga xamné mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxone mujarradul akhf nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donti tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftuma alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngay na summiko ndax buñu faté né sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passé summi malik néna nak sonu sumel nonu bu ko jëkër je défé nonu bala sañu seyété ak mom benen sey bu bes la sonu sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkëram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkër ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol'u di am xol'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy khul'un islam nanguwul khul'un bobu wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su khul'u won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xane jikkeram jëlone ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekkentene nak xolon amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séra yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba señna may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin ben bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da mënatu muñal jëkkeeram ndax xolamako atanul xul'u la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xul'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben attekat ne ko fokk nga xul'u ak sa jabar ji dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passema su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak señ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa deku teru rek la bëgg wax fañ jappané fofu moy seen dajé wakaay bi nga xamné buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fetti ko mëna fetti ko su baba loolu moy yoon te ñoom ñu waxtané ko mo taw ni fabhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñen en yurida islahan yuwaffiqu llahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci all bi di séréet limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangune nangunama jël li tabay la motañu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon mu ne ko dama bëgg nga defal ma li mu ne ko boma def boma joxe li ma defal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkër je su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg summiku ala jim koy jox moy ñettel ba ca dess moy bopam mim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xul'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja motax ñu né bu jëkër ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcer sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xam na ni non rek lay mëna démé mu nangul ko ko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lum yek ci yaramam xamné munta nekkaté ak mom buy xul'u moy delawar ko lam ko joxoon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ci wayé kenn duko ci forcé bokk yi mo rañu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop tama jox la ling ma joxoon la ci walu jigen moy nango joxe alal. la ci walu goor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am leneen lu xew kon fasé lay doon ta du doon luñuy summi konté ta moy lan jeuker je day def yu bon mën ta yor mën ta denc mëna mën ta sey ak yu mel nonu kon fasé lay doon mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yone ne lu fa jigen je mëna wax nak ci jotaay bañuy atté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen je lum wax ci jëkëram day fekk am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon bokk mi doon laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba mënta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul rajayu bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokum laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogu bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mëna tass malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haqq ci sakku ñu bayiko ci condition yi may bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkëram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dundu bi nak ndaw si man nako xari kër bayam goor gi dem wuti mu nango doon soxnam sa yu goor gi amé bu diké dañ koy fay lool lam fa lekko nak lam fa nano nak lañ ko dépensé lool mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mu dal xone wala tumsikuhunna dararan lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgata gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkkeur asal sa jabar jalgata la jalgata moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben wer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom mënuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamiñ diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yagg nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lolu bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yep amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yep dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxana ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba'sin faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ji ñaaw ju dox seen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi aljanna bu ngant amé nak te moy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kët da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon delloo la la nga defoon ci man te nga may ma sama baab. Delloo ga nag nii lay tëddee bokk yi, dana ko delloo can ga. Ku fase yaa war a jox fu mu dëkk, yaa war a jox mu lekk, yooyu yëpp mu ne ko baal naa la ko ngir yàlla ak nga bàyyi ma ma dem sama yoon. Su boobaa ci xaala bu mel noonu sañ na kon jox ko loolee nga xam ne moom la ko joxoon, su ko defee mu may ko baatam mu demu yoonam. Soo demee ci Malik ki mu wàppo, xam naa dañ koy dagg ngir bañ wax ji gudd.
1: Xam naa mbokk yi dañ doon ubbi jotaay bi rek di ci barkeelu di yemeeli foofu laaj yi. Ëpp na fi nag ëpp na ko lool, ëpp na ko lool, waaye incha allahu rabbi ci fan yii di ñëw danañ ko gën a waajalaat, gën a yaatal tontu yi. Liñ wax nii nag lu ci xaw a desee leerit danañ bàyyi ligne bi tuuti, ñi bëgg a dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu leeral leen ko. Seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Saly Mbok moo ñu moo doon ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllu palaq mi nga xam ne nikaax ak waroon jiitu, waaye question yi ci bëree bëri dafa far jëm ci teqalikoo gi te waxul ci ànd gi. Wasalaamaaleykum.
2: Al iradatu sadiqa buñ ko waxee mooy nit ki nga xam ne dafa am lu mu bëgg, loolee mu bëgg nag génnu jëmmi suñu borom tabaraka wa taala kese, ki nga xam dafa bëgg a dem ci yàlla, bëgg a dox wuti yàlla. Xam ngeen ne suñu borom moo digle woon ci alquran ne fa firru ila allah, na ngeen daw wuti yàlla. Yàlla nag nekkul ci bërëb ba ñuy dox ak i tànk di fa dem, doxu xol la. Doxu xol boobee nag ki nga xam ne jekk na ngir dox ko ak ngir jaar ca yoon wa nga xam ne mooy àggale ca suñu borom ca ngërëmam, kookee dañu tuddee murid. Loolu mooy gàttal bi. Suñ tubaa nag xamle na ko xamle boo xam ne du jar ñuy dugg ci yeneen kilifa yi tasawuf yi niñ ko daa xamle. Suñ tubaa dafa wax ne al muridu la yuridu abadan idil muridu la yuridu abadan gayra lilal rahmani. Murid mooy koo xam ne ngërëmul yàlla kese mooy yitteem. Am na feneen fu nga ko xam ne ci biir majmoa bi Cheikh Abdoulaye Mawlon wax ne al muridu man laa yamliku shay an wala yamlikuhu shay. Murid mooy ki nga xam ne amul dara, muumul dara, dara muumu ko itam lu ma yàlla subhanahu wa taala. Takunu muridan summa fika iradatun fa in lam turid shay an fa anta muridu. Murid du am bëgg-bëgg boppam ak bëggam yëpp day dugg ci bëggub suñu borom tabaraka wa taala. Ki nga xam ne yàlla taw feeqal na ko loolee kookee murid la. Bu ca boolee nag dëbb ci ay meloom ak ay jëfam ak axwaalam yëpp doon nag murid sadiq. Loolu maanaa moomu Serigne bi wax na ko ci bërëb yu bare bare bari. Am na qasida bu gàtt ab xitaa boo xam ni dafa wax ne wasful muridi tarkuhu al irada li wajhi man yafalu ma arada man lam yurid shay an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu. Wax ne murid mooy ki nga xam ne amut bëgg-bëggu boppam, daa seeyalu bëggam ci bëggu sunu borom tabaraka wa taala. Bëggu sunu borom nag mooy bëggu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mooy bëggu Serigne Touba itam. Serigne Touba ci xitaa boobu joxe na yoon wa koy mayee mooy fasluk ala yaday mu rabbi naasixi yaquudu lil ilahi bin nawaasixi fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal. Murid bi nga xam ne ngërëmul yàlla ak bëgg yàlla ak bëgg a dem ca suñu borom mooy yitteem, kookee faw mu wuti sëriñ boo xam ni moo koy teete ci yoon woowu. Ndax Serigne Touba yàgg wax ne yoon wu lëndëm la, wu bari ay pakk, woo xam ni ku ci dugg te àndoo ku xam seytaane moo lay womat. Fa man bi mahmahi tasawufi nazal bi gayri tashyiici murabbin qad kamul fa innahu yaquudu fi bahri rada wala yajiu minhu shay un abada li annahu yaquudu shaytaan. motax señ bi wax ne faw ki ci dox mu and ak sëriñ bo xamni mo koy tété ci yoon wo sëriñ ci ay xet lañ amna sëriñ yu jàngalé koku cheikh taalim lañ ci wax am sëriñ bo xamne day tarbiya tarbiya ruhiya dila yar di yar sa ruh dila digal dila téré nga jaayante ak mom may ko sañ sañ ci sa bop mu mëna soppaxniko ci yow nu mu ko nexé bobé sëriñ bo dajé ak mom tay jëfé ay ndigalam bayyi ay térém bu yaggé di nga nek ci njub té di nga gis ni sayité yalla la moy yalla ak lu aji ci sun borom tabaaraku ta'ala kon gatal gi moy irada sadiqa buñ ko waxé moy bëgg yalla rek ak namu yalla ak sayité di wut yalla subhanahu wa ta'ala cheikh mohammed al bashir ci minanul baqil qadim dafa wax ne serign bi masna yable ci daru salam yabal fa ko ñu wa abdullah jaw ne ko bo deme na nga wax talibe ye ne len inna man kanat himmatuhu muta'alliqatan bid dunya aw bil akhirati mujarradatayn aw ihdahuma mujarradatan falyansharif anni kep ko xamni aduna kexe mo yitem nama fi bayil dara ji ta dem ko xamni al-akhirah kexe mo yitem itam na dem sa bayil ma fi dara ji ko xamni aduna ak al-akhirah ko ñori na dem sa bayil ma fi dara ji ko xamni nak yalla kexe mo yitem mu tok lol ci tuba boko ma sa wax mbolo mi mu andal lol day findel kon li murid moy ki nga xamne aljana sax ak al-akhirah duko tax di jaamu yalla ak jaamum yalla yalla kexé moy tax té duko jam ci ngir ben sabab wala ci ben intérêt tax wala dara yaakar dara lu may dib jam wara jamu yalla rek kokay moy amourid kon mourid deug deug ak mourid du lu yomb señ bi nak ci mas nañ ko laaj yoon wi yoonu irada bobu nan lañ ko amé yoon wi nga xamné moy tax nit ci mëna am irada sadiqa am pass pass bu deug am talibé gu wër nan lañ koy mëna amé lan moy yoon wa mas nañ ko laaj señ bi mu tontu ci majmu'a bu cheikh abdullah mo doon bo rewé di nga ci fek laaj bobu bañ ko ko laajé dafa wax né yoon wi mayé irada sadiqa yoon wi koy mayé mo al mutaba'atu bil i'tirad top sab xeri ci baña andak genu dingat bul dingat ci sey bul dingat ci batin ñaarel ba mo xosnu zanni fi kulli shay'in rafet ci mom ndortu ci lepp nak bolé ci sa xel ak sa xol nga bañ leena may ni sik saka ci daray serign bi wamtithalul awamir shirran wa alaniya la ca top moy top ndigal yi ci lu feeg ak ci lu neub la ca topat moy ittinabun nawahi shirran wa alaniya bayyi tere yi ci lu feeg ak ci lu neub ma'at ta'addu bi zahiran wa batinan bore kok nak di jefandiko teggil ce lepp tege ci ay teggil momit ci lu feeg ak ci lu neub ci waxtu wone ak ci jamono ju ne la ca top moy tarku ma la ya'ni tarku kulli ma la ya'ni qawlan wa fi'lan lepp lu la amulut njariñ nga ne ko fa ñuk mo xam wax la wala jëf ci ñu wax ne yoon woow moy maye talibé bu wër al irada sadiqa yoon wi mo koy maye mom la ci tuba wax ci bobu ñu ko laajé yoon wu gatt ci am ak talibé talibé bu deggu amna feneen ko xam nit dafa wax ne talibé ak talibé buñ koy xamlé moy tarkul muridi ma alayhi al-aada thumma ruju'uhu ila al-mu'tadi qabla wusulihi kal-irtidadi moy murid bi baña am aaday bopam lolou lay dugg rek ci liñ ñu kon wax moy baña am bëgg bëggi bopam xeyal ak bëggam ci bëggu sun borom tabaaraku ta'ala ak mbolem lu sun borom bëgg ku ca ne ak lim maye mom subhanahu wa ta'ala kon gis nañ ne ak talibé likoy maye buntu bi moy am xeriñ bu deggu te wër te mat lam doon xeriñ bobé boko amé nak faw sak aju ci mom la fexé ba wër loolu moo ci jiitu nga fexe ba aju bi nga aju ci moom wér. Bu dee sunu yoon wii nag yoonu murit te moom moo tax ñuy waxtaan mën nañu wax ne suñ ci waaw mooy sëriñ bi mooy sëriñ bi ñëpp kenn ku ne ci ñun ab nga koo doxale sa digg ak moom waaye kooku itam génnul sëriñ bi maanaam suñ ci waaw mooy sëriñ bi ñëpp rek sëriñ fii nga gis ñëpp dañoo dox suñ digg ak ñoom ngir di ñu seete bañ mën a dox ci bëggu sëriñ tubaa sëriñ tubaa nag ngir aju ci moom am nay bunt yoo xam dana ko mayee bokk na ca jaayante nit ki jaayante ak sëriñ bi wala ki jëmmal sëriñ bi ci kanamam kookee jaayante gi mën na koo may taalluq. ñaareel ba mooy jël wërdu sëñ bi itam dana maye taalluq ci moom ñetteel ba xitma xitma itam sëñ Mbacke Bousso wax na ne bokk na ci liy maye taalluq mooy aju bu wér ci sëñ bi ñeenteel ba mooy lu mel ne al mahabba sadiqa bëgg gu dëgg ci sëñ tubaa bu moom sa lépp domine sa xol bëgg googu it dana maye taalluq ci sëriñ bi kon loolu mooy gàttalu bunt yi nga xam ne ci ngay amee aju ci sëriñ bi boo aju ci sëriñ nag def yee sëñ ba waxoon mooy topp ko te bañ a am lenn looy diingat ci sa wala ci bëtin rafet njort ci moom ci lépp di topp ay ndigaram ci lu nëbb ak ci lu feeñ moytu ay tereen ci lu nëbb ak ci lu feeñ boole ko lépp lu amul njariñ nga ne ko fa ñukk ci moo xam wax la wala jëf da ngay lal di am al irada assadiqa insha allahu taala boo ca saxe
3: Touba Mondou bi dina wërngal këpp.

0: mbokk julit yeen mbokk talibey khassida gi ngeen di waji deglu jëmmi serigne salih mbacke ibnu serigne fadil mbacke ibnu serigne shuaib mbacke ibnu qadim rasulillah mokoy jang mu depo nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barke khassida gi kep ko xamni deg nga jang mi yalla na la sa borom jëgël say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barke sun tuba ci barke khassida sun tuba bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah

bu mat mudima may difay ay didaq moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ki digalam dima yeram dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko def mune suliñ daan tatukul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy won ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lumay sonal mu teggi teggenu ndiam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima seral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam du mayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñooñu duñu ayib manaki ñoom duñu layib serigne bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax

netale tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day samu dinem sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari ñakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolu moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu suñu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu